0: này là bà bố lê mà tay nhé gặp với tay giờ tay có muốn mà bực giờ mà lại lắc khi này gặp với tay giờ tay có muốn mà bực hay ông lấy cái người ta bốc bốc ôi giờ mà này mà cũng muốn tặng lại trong tư
1: Bella bella kena kena toka bella bella kena hambai maro ta ko okra bisu kumar no bini resam nge sanu kana ramane bagai umur besak ngana nini
0: ani umur kai sat kat sat nyong kata
1: side kai tong kha umur wana mi sing sang kana no no yang side hai matong ya nini side umur ka aba hai yang matong ya
0: sat ka kha sat ka kha
1: tabu kuna nini umur 40 45 hai kunang side man
0: a apa kai bau dehalla poriskar kala yang le salah tuh hati si masih cawang, punggut tuh kaya sama sih ya, enggak salah tuh hamat parata dosa roko muka uji nih cerita cerita nih orang rontok enggak rontok kanya bila rontok saat rai cokoi lo kino kono mui masih cawang kai cari gua sih cakai ke punggut saat hati nih parah masih ya.
1: No no no kange je propon oma hin matong go sidan nai kange sa ka sa khlai nei ba khnai wa shen bang nei ka thas ke khlai nei sita khai nei nin kan mung sum mung je propon oma hai kom la kalar ni ni no sum mi dong nang phai ti thang de je propon aim go wari wara ken no go aba hai ni bagi de ni ni asak ta bu phono umor ka bang ma ngi

Also, hai nhau hai zo tu nuno di vur kaham tai nerok no lam sok piro khana tong nai marketing ta khu bu khu song no sara sa point dok mega hertz ha phe mo chen to ni lm kurang panda sing sai mo lm kurang panda wo ta sing go khana to dok kok lam panda khana la kya za tu ni sap kurung ko bisuk mal te forma bai salai mani kok lam panda no pha jo zero wo hai nyau hai sin ya pho te bo zora tong ba sing resa mung khana ni pha sing go thang lai ne

La piazza sacori su bohai maneke bukung o kiting baria jung no kiting baria jung no badolae achil magda sawi pahino ni le wa sumang na ni ni wa sumang na sagule sagule rang khosa kri phe na chiring na no no wan na kri bun le na ge ye Yang si kamu nak, kucing banyak juno, kawa kawa cang, cawa cang, macam.

hang na boya to nang ngai no pe ngai pe nga bo wa so nang ngai no o da chi ko mo du za yu mai le tang

nang anyok. Odi danok. Onay la kapango wansok. May le tang buti tang itang katay. Babu tang manitang mararongok.